0: utu ase da hefa na ukwa diya na ukwa ye. Diya ukwa yerebe buwa kwa da atia na. Upesu usuma ni mbedi ifu anima. Unyamibe faya nsua buwa masumji aba. Utu wa diya na uye.
1: Okay, 0244020940. Good morning.
2: Good morning.
1: Opanyi udin, bebi ya yetu mkefi.
2: Kwajo
1: fojo. Osi udin ni desen.
0: Sure, opanyi na one maker say mi nim ni da. Osi wa de kwajo fojo. Ananya sa. Ma wo se eye bi koso wo. Pankono kwa naso ehwe ho.
3: Na owo eye
0: na
3: se.
0: Na sunsumu obi atia na de nsem sade. Ai.
1: Hey.
0: Obi atia na nsem se adum na nsem gya. Ade na opankono kwa naso obi nim. Amma na nim mere na ho mom pajeje ntisa sike bia to de nsem a.
1: Ebeshi.
0: Ebeshi. Wo man 100 billion.
1: Ebeshi.
0: Ebeshi. Kwa se
1: ba na se da nyina wo ye juma sika ne shi.
0: Busa na so wo jina so.
1: Opanyi.
2: Hello.
1: Da sika ka on sa na shi. Oh.
0: Ofi krobe so.
1: Papa se ofi hin.
2: Lewai.
0: Eh. Eh, pankro no ho no.
1: Yeah.
0: Ana na wona meka e.
1: Ehwe.
0: Meka sa de na mehunu sa koso na koso wa ye bia sa wa sa area. Ana obi atia ne nsam atum ne nsam ja.
3: 8.3.
0: Omo ne ni amre a, ebre bi gba wo be sire no wodi. Ai sa na de na koso atia ne kra. Ano pe wo ba mani ma me sire no pe sa me bo no.
1: Open it down for.
0: Ti on si wo bu nsu mu jansi wo no fro kro no ma franchuka. Na wo si a franchu station. Omo sa ba bia nwa ka afor wo no. Na on chia sa wo ko di fo sunsu bua fo. Nijia munu, oba number wa fresh sui. Eje miya me personal mobile phone number. Onsa mfren eje ninkomo. Ewa di isha.
1: Openyi, papa se oba fren na onu ninkomo. Why?
2: Papa se ya odifo.
1: Okay.
0: Ano peya. Eye, ano peya na metina si yo.
1: Okay, anano peya.
0: Ano peya na metina. Mi free heya, me kwa soda hun
1: straight. No, so bebe pe.
0: Me kwa soda hun straight. Mi free heya, me kwa soda hun straight. Enti me bi bia su kwam tumri kade pre mani mano pe yi na yen hwe de rate pe je obi ene hono mo ne di for the sia na suma anwo no
1: david
0: tumri kabla no pe yi
1: brother
0: na
1: pe ya 0244020940 good morning good morning
3: 8.3
1: okay 0244020940 ubetimi awram 0244020940 akasima na kakra na yesori bowram na yini nkomo 0244020940 bra
0: obia ba mama na yemu nhisu no me menya criminal man of god me osofo a me jine nipa ho o ba mani mama wo yemu nhisu wo da na yen hwe de ade be
1: yini nkomo good morning
2: good morning
1: abeni me macha udin be bia eto nkafi
2: Me bajo me kasuki pechi number 1.
1: Pechi number 1.
0: Sir, opanyi na one maker say, ne yere wei.
1: Papa se o yere wei.
2: Me bajo, e komden ki ki.
0: O wa yere die.
2: Me bajo, e pa me ngare ki ki, e ngare.
0: E na onso so o men o se si ade, it means e wo.
2: O men ngare, me ya sorry, sa men ngare.
3: Silva.
0: Ma se ba ni so on fanin san. Ba wei se o yere ne wo adi si o betu kwai.
1: Aye,
0: wa yire na hu obetu kwai. Mene ne ka se woni ni dance obi abato obetu kwai. Obehia ne buafo enche. E wo baabi e te se magazine fitam baabi e ye fitam adwuma se ma hu se obi di private car bi aba.
2: Papa, wo ye no kwafo, se ye fitam adwuma kwafo.
1: Wo se fitam.
0: Wo se fitam adwuma.
2: Kwa ga wo ye no kwafo sa.
0: Wo ye so.
2: Ti ba
0: ga mi se fitam adwuma no. Ti ba wo se, ade ne si wo baabi. I don't see what baby at a fitting shop. The penny will be a tear butchery. The buyer back up, send the panna make an hotel, which is the buyer back up. The banner your drugs, Sam, meaning drugs, so much as here. The banner yet, no bonnie, Sam, Sam, or Cranabra was saying. But oh, boy, we know, no boy in this sunny banner. And a boy winning the banner could have the same name. Aye. Sana ho ma aso me kai na so so da na me ka opia
1: okay
0: onne ne banu ku ta the same onne mine onne de yede wo ba ko pe